0: no, 83 years old.
1: Fernando, Conan po, aga, Indo, Conan, ay maisip ka rin na ito.
2: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
1: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Pagtapas na ko, kuya po, sa mga pinapit.
2: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong

0: 92.7 Heart FM Cagayante Oro City, 93.7 Heart FM Bukidon. Hey, 20 minutes, mga lipas ang alas 6 ng umaga. At sa bagong sigaw, bagong sigaw si nanay, kasi ayaw nyo pa bumangon eh. So from Bamboo sa second hour ng ating program, Pinoy Heart is on until 7 o'clock. Kamusta naman? Saglit lang ha. I-shoutout natin ang mga tipong nag-nguya-nguya na sa oras na ito. Yung mga tipong nag-usap na. Kumakain na in short, no? Magandang morning po sa inyo. Ibig sabihin, aba, nasa preparation na para sa pagpasok sa kanila mga trabaho o kung saan man yan papunta. Yung iba naman talaga, hobby lang nilang kumain early in the morning. Yung mga ganun eh, yung pagising sa umaga, hanap agad kanon, di ba? So, yung iba naman, medyo, alam mo na, conscious. So, ang gagawin nila, sige, tubig lang muna tayo. Mga ganun tipo, ano? O, kapi-kapi lang muna tayo. Mamaya na tayo pag medyo patanghali na sa katay kakain. O kailan ubus na yung sudaan. Sige, pag may kumakain, sabayan nyo na. Para di magkaubusan ng sudaan. Di ba? Usually, ganyan eh. Jason Steele pa rin, Manning Nisho until 7 para sa Pinoy Heart Alone. 7 to 9 is another sound of music, okay? Kamusta naman ang lahat? Magandang umaga sa mga taga Barangay 17, Burgos del Pilar. Magandang umaga po sa inyo. Si Tatay Nicolas at Mami Elaine. As always, present na present, maayong bundag! Dagang salamat! Oy, ang Orozco Bus number 29, gumaya na rin. Nag-message kanina yung number 31 eh. So eto na, 29, magandang umaga si Nali. Yeah, good morning! Maraming salamat sa inyong palaging pakikinig, ha? Sa lahat ng mga sasakyan na naka-Hard FM ngayon, mag-ingat lamang sa pagmamaneho, ha? Sa lahat po ng mga drivers, ha? Yung mga paon natin, sige, yung mga lumalapit sa pasahero, magandang umaga. Ganun din yung mga pasahero. Diba? So, don't forget to smile. Dapat lagi tayo nakangiti para magkahawahan tayo ng positive vibes. Diba? Ang ngayong araw na ito. Saglit, magko-commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts. Manayin sa pagpapinaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay kung dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
4: Kaya EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Sold and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: pangalan ha. Yung mga babanggitin ko, pakinggan nyo mabuti ha. Okay, mga babanggitin ko mga pangalan. Ito po yung mga nakadaog ng bugas at ng groceries. Bago tayo mag-draw mamaya. Kasi may ilan pa mga natitira eh. Sayang naman kung hindi nila mapapakinggan ha. Ito yung mga pangalan na mga nakadaog pa ng bugas at groceries ha. Itong si Michael Ganohon. Michael Ganohon ng Butoni Taxi. Michael Ganohon, Butoni Taxi. Congratulations ha. Nakadaog ka. Og... bugas at groceries. Kaya din, itong si Agustin Cabala. Agustin Cabala, congratulations. Taga ano to, Carmen Market. Uy, congratulations ha. Ito pa si Elizabeth Tagaylo. Elizabeth Tagaylo ng Upper Nazareth. Congratulations. At si ano to, Raina Matas. Raina Matas ng Consolacion. Congratulations. At si Nolcilita Cabales. Nolcilita Cabales, congratulations ha. Yan po yung mga nanalo pa ng bugas at groceries para po sa ating The Prices Rise Overload. Ito ba si Mary Jane Dabu-Dabu. Taga ano naman to, taga Bonbon. Mary Jane Dabu-Dabu ng Bonbon, congratulations. Ganun din kay Adolf Rojas Adolfo ng Trujillo Taxi. Adolf Rojas Adolfo ng Trujillo Taxi. At si Lorimer Sakala ng Kamamanan, congratulations po. Doon sa mga pangalan na banggit, magdala ng valid ID. At para mag-claim na ninyo ang inyong mga bugas at mga groceries. Commercial break tayo siglet. Magbabalik ba tayo with more? Standby lamang mga sweethearts ha? Madayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong sa ka-firming na gamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naasa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas, munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani po ako mga anak ani, so karon, lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
2: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidon. 7 minuto bago sumabit ang 7 o'clock. Tara, let's Imago for you. That's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Ay, isang good morning muna ha. Shout out sa mga sumusunod, Ati Danica at ang Javier family. Isang good morning po sa inyo. Nandiyan sa may Cogonyan. Yan, maraming salamat po sa inyo. Kaparosa family, nakikinig din sa atin ha. Diyan sa may buntong piot kamamanan. Isang good morning, TYTY. Sana'y magandain yung mga umaga diha. Aras na para mamigay na tayo ng bugas at ng grocery. Paminaw, paminaw, paminaw. Ito na ha. Ito na. Alamin natin sa ang area tayo pupunot ang ating pwede ng winner. Ruleta, select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Puntod! Puno tayo sa Dropbox ng Puntod. Isa lang, 2 ara. Ang kanyang address, Block 2, District 6. Ah, dyan sa may Puntod, ang pangalan ng nakadaog kong bugas at groceries sa may Puntod, Daniel May Gonzalez. Daniel May Gonzalez, congratulations ha. Madali, nakadaog ka, Daniel May Gonzalez ng Puntod. Ikaw ang buhay naman ang winner. Mamaya, abangan natin lahat. Marami pang mga mananalo. Bawat oras may mananalo po ng bugas at ng groceries ha. Kaya naman manatili lang kayo nakatutok. Walang dapat ma-miss na oras. Kasi di ba, baka pangalan mo na ang mabunot sa susunod na oras. Sabay niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Inihatid dito sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. On for a break, be back with more. Standby lamang mga sweethearts ha. Madayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Core.
1: Heart 92.7. Ang

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao. Yung malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, Leviste hinimok ang kamara na tutukan ang flood control controversy kasabay ng investigasyon sa VP impeachment.
3: DOH na itala may gitapatalibo na bagong kumpirmadong kaso ng HIV.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, lisensya ng mga baril ni Senator De La Rosa, ipagkakansela ng NBI.
3: Headlines sa ating balitang lokal, pamalaang lungsod nakibahagi sa 44th Press Freedom Week.
2: Sa balitang lokal pa rin, awareness sa social media, isa sa mga dahilan ng pagbaba ng maagang pagbubuntis sa kabataan.
3: At pagpapaliban sa dialogo sa Mambuwaya Demolition, ikinadismaya ng mga residente.
2: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental pinaghahandaan ang implementasyon ng IKNB Scholarship Program.
3: Headlines sa ating balitang, Bukidnon, Valencia at Malaybalay City nanguna sa anti-illegal drug operation sa Bukidnon.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, mahigit 20 PDL sa Bukidnon Detention Center binigyan ng legal orientation ng PAW.
3: At pagkawala ng kultura ng mga lumad, maaari kung hindi po protektahan ayon kay Provincial Governor Rogelio O'Neil Roque.
2: Nabadala headline sa ating balitang Mindanao, mga paaralan sa Davao del Norte naghahanda para sa posibleng online classes ng dahil sa init.
3: Headline sa ating balitang international, halos 100 katao sugatan matapos sa pag-atake ng Russia sa Ukraine.
2: Sa balitang international pa rin, 23 katao nasawi naman sa isang pagsabog sa bansang Pakistan.
3: At sa ating balitang pampalakasan Taharos, muling na mayagpag, nasungkit ang unang gold medalist sa Palarong Pabansa 2026.
2: Dati showbiz balita naman, Joshua Garcia nagsalita tungkol sa boundaries bilang public figure.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon, Martes, Mayo 26 ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Raldi Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
3: Nel Arshaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
2: Aras natin, alas 7:12 ng nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Hinimong ni Batangas Representative Leandro Leviste ang kamara na bigyan din ng pansin ng flood control controversy sa halip na ito lamang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Leviste, hindi dapat manahimik ang Kongreso sa mga isyong korupsyon kabilang ang umano'y anomalya sa flood control projects. Ibinunyag din niya ang umano'y 18.58 billion pesos na MOE allocations sa isang 360 pesos milyong alok na suhol mula naman sa isang DPWH engineer. Nanawagan naman si Leviste na mas mabilis at mas transparent na investigasyon at binigyan din na dapat hiwalay sa politika ang tulong ng gobyerno.
3: Samantala, naitala ng Department of Health ang 4,633 na bagong kumpirmadong kaso ng human immunodeficiency virus o HIV sa Pilipinas. Record nila nito mula Enero hanggang Marso ng kasalukuyang taon. Ayon sa ahensya, ang National Capital Region o NCR ang may pinakamataas na bilang kung saan mayroon itong 989 na kaso. Sinundan ito ng Calabarzon na may 808 at Central Luzon na may 551 na kaso. Ayon sa DOH, umabot naman sa 51 na bagong kaso kada araw ang karaniwang naitatala sa unang tatlong buwan ng taon.
2: Para sa atin, alas 7:14 ng umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal, hiniling naman ng National Bureau of Investigation o NBI sa Philippine National Police na kanselahin ang lisensya na mahigit 100 baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibang na nagpadala na sila ng sulat sa PNP para rito. Kabilang umanon sa mga nagrehistro ang armas ng senador, ang automatic rifle, high-powered gun at shotgun. Sinabi rin niyang dapat kanselahin ang mga lisensya dahil itinuturing umano ngayon na fugitive from justice ang nasabing senador. Oras natin, alas 7:15 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, balitang lokal.
2: Sa ating balitang lokal na kilahok, pamahala ang lungsod ng Cagayan de Oro sa pagdiriwang naman ng ika-44 na Press of Freedom Week na pinangunahan ng Cagayan de Oro Press Club Incorporated kasama ang iba't ibang samahan ng media sa lungsod. Sa pamumuno ni Mayor Rolando Clarice Uy, nakiisa ang City Information Office sa mga aktibidad bilang suporta sa pagsusulong ng malayang pamamahayag at magpapahalaga sa ambag ng media sa pagpapalaganap ng tama at makabuluhang impormasyon. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad sa pagbubukas ng selebrasyon noong Mayo 25, ang Misa, tribute para sa mga yumaong media practitioners, motorcade, sports fest at mga seminar hinggil pa rin sa Press of Freedom. Dala ng pagdiriwang ang temang Freedom of the Press, the wellspring of democracy.
0: Heart FM, balita!
2: Aras natin, alas 7:16 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ha? Ito po ay may kaugnayan sa awareness sa social media. Abay-isa daw po ito sa dahilan ng pagbaba ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
4: Naging mulat umano ang mga kabataan ngayon sa epekto ng maagang pagbubuntis dahil sa impluwensya ng social media at mas malawak na access sa impormasyon. Ayon kay Dr. Elmo Oclarit ng Department of Health Region 10, nakatutulong ang iba't ibang online platform upang mas maintindihan ng mga Gen Z ang kahalagahan ng responsableng pagdidesisyon pagdating sa reproductive health. Dagdag pa nito, malaki rin ang naitutulong ng mga programa ng Department of Health at Department of Education, lalo na ang pagsusulong ng age-appropriate sex education para sa mga kabataan. Kabilang ito, sinabi ni Dr. Oclarit na patuloy pa rin hamon ang teenage pregnancy sa rehiyon, kaya kinakailangan pa rin paigtingin ang pagbibigay ng tama at wastong impormasyon tungkol sa sexualidad at reproductive health. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita!
2: Dagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM Balita!
3: Sa hiwalay na balita, ikinalungkot ni IP Defender Wilson Amat ang hindi natuloy na dialogo sa pagitan ng mga residente at mga opisyal ng Barangay Mambuaya kaugnay ng kontrobersyal na demolisyon ng higit 300 kabahayan sa lugar. Ayon kay Amat, narismaya rin ang mga abogado at church representatives na nakatakda sanang mamagitan sa usapin dahil nasa lugar na umano ang mga ito bago ipinaalam ang postponement ng dialogo. Binigyan din ni Amad na patuloy ang takot at pangamba ng mga residente, partikular ng mga kabataang naapektuhan umano ng demolisyon at nakararanas ng trauma matapos mawala ng tirahan. Hanggang ngayon, nananatiling balisa ang mga residente dahil hindi pa malinaw kung magkakaroon muli ng demolisyon sa kanilang komunidad.
2: Aras natin, alas 7:17 na nagmamadaling umaga, pangulisan ay ng ating balitang lokal. Naghahanda na ang pamahalaang palalawigan ng Misamis Oriental para naman sa implementasyon ng Scholar Ko ng Bayan o IKNB Scholarship Program kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng klase. Nagtipo ng mga coordinator mula naman sa iba't ibang bayan at lungsod na lalawigan kasama ang mga opisyal ng Kapitolyo upang talakayin at ayusin ang mga detalye ng programa, kabilang na ang distribusyon ng scholarship grants at allowances. IG Provincial Governor's Office Chief of Staff Eljur Kilang na isumite na ng mga coordinator ang listahan ng mga kwalipikadong scholar upang matiyag ang maayos sa pagpapatupad ng programa. Samantalang sinabi ni Kyle Kim Makakando ng Misamis Oriental Institute of Science and Technology na malaking tulong ang scholarship program sa kanilang pag-aaral at pang-araw-araw na gastusin bilang estudyante. Alas 7:19 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sa ating pagbabalik, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong dagat o international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita. 93.7,
5: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
7: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
6: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
7: Labad yun ako uno kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, insigida.
6: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
7: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
6: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: This is Heart 92.7.
5: Balikan natin ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
2: Oras natin ngayon, alas 7:21 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
9: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM. Dapu sa Calacan, Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
9: Heart FM Balita.
2: Ito naman sa Luzon, sa Lungsod, sa Cagayan de Oro, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
9: Heart FM Balita.
2: Samantala, sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
9: Heart FM Balita.
2: Magyari po lamang, pakilike lamang po, pakifollow muna ng ating mga pages at dito naman sa ating live, maaari po ninyong ishare. Samantala, pwede rin kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, ng inyong mga shoutouts at yan po'y babasahin natin sa hulihan pagkatapos po ng ating balitaan.
9: Heart FM Balita.
2: Itama inyo mga arasan. Aras natin 7:23 ng umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Heart FM Balita.
2: Bago tayo ngayon sa mga balita mula sa Bukidnon.
9: Heart FM Balita.
2: Nanguna ang mga lungsod ng Valencia City at Malaybalay sa lalawigan ng Bukidnon sa kampanya kontra illegal na droga. Ito'y base naman sa pinakahuling ulat ng kapulisan hinggil sa sunod-sunod na matagumpay na operasyon sa iba't ibang lugar sa probinsya. IG Police Captain Sheila Joy Hangad spoke sa President ng Bukidnon Police Provincial Office. Sa Valencia at Malaybalay ay naitala ang pinakamalaking drug bust operations at pinakamaraming na arestong personalidad na sangkot sa illegal na droga. Sa datos ng pulisya, aabot naman sa 87 operasyon ang kadilang naisagawa kung sa 81 individual ang natakip dahil sa iba't ibang uri ng ilegal na aktibidad. Bukod sa ilegal na droga, nasamsam din o nakakasamsam din ang mga otoridad na mga hindi lisensyadong baril, mga gamit sa ilegal na sugal, illegal logging, mga produktong pangisda na ilegal at mga smuggled peking sigarilyo sa magkakahiwalay na operasyon sa lalawigan.
9: Heart FM, balita!
3: Samantala, nabigyan ng Information and Education Outreach Program ang 22 persons deprived of liberty o PDL sa Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center sa tulong ng Public Attorney's Office Malaybalay upang mas mapalalim ang kanilang kaalaman sa mga pangunahing karapatan at usaping legal. Pinangunahan ang orientasyon ni Attorney Voltaire Mojica, Attorney Charlon Dulay at Attorney Vincent Albien Arnado kung saan tinalaki ang criminal procedure, plea bargaining, gayon din ang mga batas tungkol sa gender and development o GAD at violence against women and children o VAWC. Na yun din ang aktibidad na magabayan ng mga PDL, lalo na yung mga may kaso at naitala sa korte at nakatakda ng dumaan sa arraignment. Ayon kay Nelson Rocky Balaba, malaking tulong ang naturang programa ng PAW upang mas maunawaan ng mga PDL ang kanilang sitwasyon at ang mga legal na prosesong kanilang pinagdaraanan. Inaasahan na sa pamamagitan ng ganitong orientasyon at mas magiging handa at mulat ang mga PDL sa kanilang mga karapatan at responsibilidad habang nagpapatuloy ang proseso ng hustisya.
2: Aras natin, alas 7.25 na nagbabadaling umaga, panghuli sanay ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Nagbahayag naman ang pangamba si Bukidnon Provincial Governor Rogelio Neil Roque na maaaring unti-unti maglaho ang mayamang kultura at kasaysayan ng mga katutubong lumad o indigenous people sa lalawigan ng sa loob lamang ng 20-30 taon kung hindi ito agad mabibigyan ng sapat na proteksyon at suporta. Ayon sa gobernador, isa sa mga pangunahing hamon ngayon ang pagbabanatili ng tradisyon ng mga tribo dahil patuloy na bumababa ang bilang ng mga itinuturing na 100% IP na patuloy pa rin nagsasabuhay ng orihinal na kultura ng kanilang mga ninuno. Dahil dito'y tiniyak ni Governor Roque ang tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng dokumentasyon, pagkilala at pangangalaga sa mga sagradong kaugalian upang maipasa ito sa susunod na henerasyon. Ibinahagi ng gobernador ang pahayag matapos dumalo sa General Monthly Meeting ng mga Indigenous Peoples Mandatory Representatives na ginanap naman sa Provincial IP Tulugan sa loob ng Kaambulan Park.
9: Heart FM, balita!
2: Alay 7.26 na nagmamadaling umanga, oras niya na din sa atin ang Big Shot Hotdog. Biti na, sisi pa!
9: Heart FM, balita!
2: Dumago naman tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
9: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: Mga paaralan sa Davao del Norte, naghahanda ha para sa posibleng online classes nang dahil nga po yan sa matinding init. Ang nilalaman ng balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
8: Naghahanda ang ilang pampubliko at pribadong paaralan sa Davao del Norte para sa posibleng pagpapatupad ng online at blended learning dahil sa mataas na heat index nitong mga nakaraang araw. Ayon sa ilang school officials, prioridad nila ang kaligtasan ng mga estudyante at kuro. Pinayuhan ang mga paaralan na tiyaking may sapat na ventilasyon at access sa malinis na tubig ang mga mag-aaral habang nagpapatuloy ang matinding init. May ilang eskwelahan din na nag-adjust ng class schedules upang maiwasan ang matinding sikat ng araw sa tanghali. Patuloy namang minomonitor ng Department of Education Region 11 at lokal na pamahalaan ang lagay ng panahon upang makapagbigay agad ng kaukulang anunsyo. Hinihikayat din ang mga magulang na bantayan ang kalusugan ng kanilang mga anak habang nagpapatuloy ang matinding tag-init. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
9: Heart FM Balita.
2: Kaya salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
9: Heart FM Balita.
2: Alas 7.28 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Bayong Dagat.
9: Heart FM Balitang International.
2: Sugatan ng nasa 100 katao matapos sa naging pag-atake ng Russia sa bansang Ukraine habang 4 katao naman ang nasawi. Apektado rin ang ilang residential buildings, paaralan, opera house at museo na dahil dito. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, pangunahing target na pag-atake ang Kyiv, ngunit may iba pang lugar na tinamaan. Matatandaang noong Pebrero 2022, nag-umpisa ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa na Ukraine at Russia.
9: Heart FM, balita!
3: Samantalang umabot sa hindi bababa sa 23 ang nasawi habang may higit 70 nasugatan matapos ang isang suicide bombing malapit sa railway track sa Quetta, southwestern Pakistan. Sinabi ng mga otoridad, isang explosive-laden vehicle ang pinasabog habang dumadaan ang isang passenger train na naging dahilan ng pagkataob at pagkasunog ng dalawang train cars. Malaking pinsala rin ang natamo ng mga kalapit na gusali at mga sasakyan sa lugar. Inamin ng Baluchia Liberation Army ang pag-atake at sinabing target nito ang isang train na may sakay na security personnel.
9: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balitang babalagasan, muling pinatunayan naman ni Christian May Taharos ng Eastern Visayas ang kanyang husay sa athletics matapos niyang masungkit ang unang gintong medalya sa regular sports ng Palarong Pambansa 2026 sa 3,000 meter event para sa secondary girls. Pinakuna ni Taharos ang karera upang buksan ang medal tally ng torneo kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya noong 2025 Palarong Pambansa na ginanap naman sa Ilocos Norte kung saan siya rin ang unang gold medalist sa kaparehong event. Nakuha naman ni Angel Lumangkang kapwa mula sa Eastern Visayas ang pilang habang si Charlene Cos ng Davao Region ang nag-uwi ng tansong medalya. Dahil sa panibagong tagumpay, lalo pang pinagtibay ni Taharos ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamahusay na batang long distance runner ng bansa.
9: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Nagbuka si Joshua Garcia tungkol sa kalagaan ng pagtatakda ng boundaries bilang isang public figure, lalo na sa pakikitungo sa fans sa mga pampublikong lugar.
2: Ay, oo.
3: Sa isang press conference para sa Love Is Never Gone, sinabi ng aktor na nauunawa niya ang kasabikan ng fans na makalapit sa kanilang iniidolo, ngunit mahalaga pa rin umano ang respeto. Ipinaliwanag din niya na bahagi ng pagiging artista ang pagharap sa mga hamon ng kasikatan at kailangang matutunang tanggapin ito upang magtagal sa industriya. Naniniwala rin siyang karamihan sa mga tao ay marunong rumispeto sa boundaries ng iba. Dagdag pa ng aktor, bahagi ng kanyang trabaho ang makisalamuha sa publiko, kabilang ang pagpapakuha ng litrato at pakikipag-selfie sa mga tagahanga sa mga mall events at iba pang public appearances.
2: Pero di naman talaga kasi mga fans sa sobra na eh. Alam
3: yes,
2: mo, minsan nagbabakasyon, nagbabakasyon yung ano, yung artista, di ba? Siyempre, naghahanap din ng peace yan. Tao din yan eh, napapagod. Ganyan kami.
3: Correct.
2: Di ba? Tao din yan, napapagod. Eto na nga. Siyempre, gusto niya privacy.
3: Correct.
2: Pagpunta niya sa isang lugar, akala niya siguro makapagpahinga siya. Pero pagdating, dinudumog.
3: Oo.
2: Di ba?
3: Ako, wala naman tayong problema doon sa... Siyempre, nasa industriya kay.
2: Oo.
3: Normal yun na talagang lalapitan ka, dudumugin ka. Siyempre, lalo't sikat. Di ba?
2: Siguro sa mga unang bahagi ng pagkikita. Di ba? Yung unang pagkikita. Kunyari, nagbabakasyon doon. Sa unang araw, okay lang yun. Pero yung araw-araw naman lang, hindi
3: parang
2: na nakapag...
3: Parang sinusundan ka,
2: diba?
3: Na.
2: Hindi na nakapagpahinga yung tao.
3: Kaya importante din, kaya nga ng relasyon.
2: Yan! Yan, mga relasyon na ganyan.
3: May mga boundaries din tayo.
2: Oy.
3: Bigyan natin ng... Kasi, you know, we grow as individuals.
2: Yan!
3: Hindi naman, alam mo, hindi ka naman nabuhay o hindi ka naman pinanganak kasama yung mga taong yan.
2: Oo.
3: You were born, you know... Ikaw, mag-isa. So, importante din na maintindihan nila na you are a unique individual and before they came to your life,
2: yan.
3: Tao ka.
2: Yan. May kanya-kanya space. Kayong mundo. Kaya pag nagmahal kayo, huwag mo siyang gawing mundo mo.
3: Ayun.
2: Diba?
3: Huwag mo siyang gawing ano din. Yung parang dependent ka sa kanya.
2: Ay, hindi ka na makakagilos pag nawala siya. Pero minsan,
3: minsan
2: naman, hindi din naman karuwagan at hindi din naman kabawasan sa pagkalalaki magpasakop ka rin.
3: Ponte. Pero, Kasi alam mo, oh, 'di ba? Traditionally babae naman talaga yung submissive. Pero kaya din ni Joshua na alam niya, he's very well aware. Pero nanawagan siya eh. He was calling out and asking fans na may boundaries din.
10: Correct.
3: Intindihin natin yan kasi syempre mga tao din yan napapagod. Di ba minsan may mga reklamo sa mga artista? Di ba? Yung parang, ang ano naman, ang pangit ng attitude ni ganito, ganyan. Kasi pag ano, lumalapit kami, parang nanging snob o parang hindi man lang, di ba?
10: Suplado, di ba?
3: Suplado.
10: Sabi ni Papa Ru, kaya pala hindi daw nagpapaistorbo kapag nasa labas ako. Hindi nga ako makalabas. Kailan ba ako nakalabas?
3: Di ba yung ilan, di ba nga yung ilan, Papa Ru, na parang nag-disguise, di ba? Nag-jacket, yung ano, naka... Kasi they want some, you know, as human as they are, they want some space.
10: Kulang na lang magpa-plastic surgery.
3: para hindi lang, makilala.
10: Para maka, di ba? Para maka, hindi naman maka-evade. Para lang kahit papaano, wag ma-recognize.
3: Yes.
10: Di ba? Kailangan yun eh.
3: Minsan din, ano, maganda yung lumalabas ka sa bahay niyo.
10: Correct.
3: Na mag-isa, yung libre kang pumunta sa ibang lugar.
10: May tawag dyan.
3: Ano?
10: Yung mga social na magkarelasyon. Soul-searching. Mahilig ka pala sa multo, ba't di ka sumali sa grupo ni Ed Caluwag?
3: Oo.
10: Soul-searching? Hanap ka ng multo?
3: Madalas din yan na sinasabi ng mga gusto. You know, they want to see themselves. Tapos yung breakup line na hindi ikaw, it's not you, it's me.
10: Masyado ng pasay.
3: I'm soul searching.
10: Luma! It's not you, it's me.
3: It's not you, it's me. Kaya naman, maganda din tong ano, maganda din tong ganitong ginawa ni Joshua. Para ati sa alam, nang po Joshua Garcia ba naman. Ito yung ano eh, John Lloyd Cruz ng generation.
10: Medyo hindi ko ma-sure kung pinsan ko yan. Pero parang nararamdam ko may lukso kami ng dugo na parang magpinsan pa rin.
3: Hindi ba kayo nagkikita?
10: Hindi masyado eh. Pero nakukwento siya ng mga magulang sa akin. Pinsan ka isang beses.
3: So nakakausap. Nakakausap mo lang sina Derek.
10: Sina Richard Dingo, Gutierrez. Yung first cousin ko lang talaga.
3: Magpakita ka din, Joshua.
10: sige. Maraming salamat sa inyo, chika, sa araw na ito.
3: Yan ang ating balita ngayong Martes.
11: Heart FM, Showbiz Balita.
10: 7:36 na ng umaga. Ano kaya sitwasyon ng ating mga kalsada?
11: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
10: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
12: Hello,
10: pa. May pasahero pa. Joseph? Hello? Joseph? HBG Joseph? Hindi nakasaksak na mabuti, pakisaksak na mabuti. Hindi, narinig na natin siya eh. Ibig sabihin, nakasaksak na yan. Hello, Joseph? Hindi, kinakausap ng pasahero eh. Hindi lang. Kausapin mo muna, Chief. Kausapin mo muna. Sayo mo nandiyan na. Kinakausap pa ng pasahero, baka meron mga instructions sa mga pasahero. Alam niyo ano yan eh. Yung mga miyembro ng Heart Pasada Group. Sila po yung mga taxi drivers. Diba? Talagang sila po yung nagpapaalam sa kanilang pasahero na
3: bago kung, mag-report.
10: Kung pwede silang mag-report.
3: Yes. For safety.
10: For safety. Yes. Kaya naman, kapag may necessary instructions, yung mga pasahero, kaya kinakausap nila. Shoutout sa mga, mga taxi drivers ngayon na naka-Heart FM.
3: Marami.
10: Ayan, nasa linya na natin. Bumalik na si HBG Joseph. HBG Joseph, magandang umaga!
13: Magandang umaga din sa inyo, Mark at Nel. Kanina, galing po akong Port of Makabalan. Medyo may busy po doon kasi may dalawang barkong dumadaong galing Bohol. Nakapunta ako ng Agura Bus Terminal. Maluwag naman, hanggang nakarating ako ng Lapasan Highway. Papunta ng Gusa, maluwag. Stop and go pa rin yung masasakyan. Nang nakarating ko ng Cugman, Puerto, maluwag po ang Puerto sa ngayon, pababa at paakyat ng Puerto. Hanggang nakarating ko dito ngayon sa banda po ng Manolo, Mar at Nel.
10: Ay, nasa may papunta ka ng Manolo?
13: Yes, yes. Aba, dito po ngayon. May pasayro
10: yung atin. Oo nga, oh, may nag-uusap kayo kanina. O sige, ingatan ang pagbabaneho ha, at ingatan ang iyong mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Corotranara ng MRG Taxi.
13: Yan ang litig sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Masada Group, Joseph Y. Corotranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
11: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
10: Aras sa atin, alas 7.38 ng nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga

0: Lungsod na Kibahagi sa 44th Press of Freedom Week.
1: Sa balitang lokal pa rin, awareness sa social media, isa sa mga dahilan ng pagbaba na maagang pagbubuntis ng mga kabataan.
0: At pagpapaliban sa dialogo sa Mambuaya Demolition, ikinadismaya ng mga residente.
1: Sa balitang lokal pa rin, LG Misamis Oriental pinaghahandaan ang implementasyon ng IKNB Scholarship Program.
0: Headline sa ating balita, Bukidnon, Valencia at Malaybalay City ng una sa anti-illegal drug operation sa Bukidnon.
1: Samantala naman, sa ating balita ng Bukidnon pa rin, mahigit 20 PDL sa Bukidnon Detention Center binigyan ng legal orientation ng PAO.
0: At pagkawalan ng kultura ng mga lumad, maaari kung hindi po protektahan ayon kay Provincial Governor Rogelio O'Neil Roque.
1: Sa balitang Mindanao, mga paaralan sa Davao del Norte naghahanda para sa posibleng online classes dahil sa init.
0: At headline sa ating balitang international, halos 100 katao sugatan matapos sa pag-atake ng Russia sa Ukraine.
1: Sa balitang international pa rin, 23 katao nasawi naman sa isang pagsabog sa bansang Pakistan.
0: Headline sa ating balitang pampalakasan, Taharos muling namayagpag, nasungkit ang unang gold medalist sa palarong pambansa 2026.
1: Sa ating balitang showbiz, Joshua Garcia nagsalita tungkol sa boundaries bilang public figure. Alas 7:41 ng nagmamadaling umaga. Ay, yung mga nagpapashoutout sa atin, tirahin natin.
0: Ay, magandang umaga, John De Vega, listening from Claveria, Misamis Oriental.
1: Ay, magandang umaga po sa inyo. Ni Tatay Nicolas, ha, dyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar, tsaka si Mami Elaine, magandang umaga po.
0: Yes, maging buntag. Revy Alierite Riquinto from Purok 5 Tugas, Kiburyao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Ayun, oh, magandang umaga. Jean Garcia Candia, magandang umaga, sweethearts. Watching from Kanitoanito. Oh, Candia Bill. Magandang morning.
0: Si Gal Banag, hi Kuya Takong, magandang umaga. Thank you for listening.
1: Ayun, at saka si Fetion! Magandang umaga po, ha?
0: Hi, Lola Lalang.
1: Manopulan Claveria ito, si Lola Lalang.
0: Thank good you. Morning. Nova Espinosa, watching from Don Carlos, Bukidnon.
1: Ah, magandang umaga. Annabel Cabuyaon, Tabanao, good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagpaminaw.
0: Ayan, ito si Mami, si Ma'am Jeline, magandang umaga, ha? Mami Marilyn, good morning, Mami Marilyn. Ayan, always nakikinig dyan sa Zone 2, si Carmen.
1: Ayun, no? Si Papa Roo, good morning.
0: Good morning, Papa Roo.
1: Papa Roo. At saka, ito, si Marilu, Simbahon. Oh, watching and listening daw sa inyong station. From Bulwa, shoutout sa ako mga silingan na, ano to, No Ay Og. Ano
0: my
1: yan?
0: Family Simbahon. No, my
1: no,
0: family
1: no Ay. Simbahon. Og my family Simbahon. Okay. Magandang morning po.
0: Good morning. Uy, shoutout din kay Shelton Azil, Anko Liokor, Gian Ray Abesha, at sa Makami Incorporated Family. Magandang umaga.
1: Uy, maraming salamat po sa inyo, ha? At daming pa-shoutout ni Marilu.
0: Oo. Ito dito sa, parang hindi yata nakikita dyan. Ito si Dr. Hart. Magandang umaga.
1: Dr. Martel, Hart, good morning. FM.
0: Good morning, ha? Ito si Mami Gemma Palakat Pupos. Shoutout kina Lilia Tampipi, Giselle Amor, Lani Cubilla, Josephine Bicoy, Estrella Indrada, Loren Eliezo. Mga solid listeners ng Purok 5B Zone 10.
1: Hoy, may page na si si yes. Dr. Hart. Ipa-follow natin. Dr. Hart dash Hart FM.
0: FM. Ha? Like and share.
1: Like and share.
0: Ate Karen Torres, may buntag. Shoutout sa kanyang sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres Nilo, sa kanyang love na si Melping. Diyan na nagtatrabaho dito sa motor shop, Carmen. Ayan, magandang umaga. Thank you, thank you.
1: Ayun, sige. Alright.
0: Ito, shoutout pa natin. Itong King Louis Barbecue from Phase 2, Trinitas Bugo. Si Ate Marman, happy watching from Manzano Compound.
1: Ayun, at dabayanan natin mamaya, ha? Marami tayong mga mananalo ng bugas at saka groceries sa ating The Price is Rise Overload. Ha? At baga natin, umpisa na natin kanina, mamaya-maya, meron ulit.
0: Dumarami. Oh,
1: mas pinarami pa. Araw-araw yan. Oras-oras nga, minananalo eh.
0: Yes.
1: Kaya nodal moment sa pamimigyan natin ng papremyo. Aras natin, alas 7:44 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Vergel Castile ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy, Batchansila sa Bahag.